ni da za ni da ba ni da ba ma da ba ma ga ri ri ga ma ba da ni sa ni da ni ga ri sa ti sa ni sa ni da ga ri za ni da ti za ni da ba sa ni da ba ma ga ma ba da ba da ni ga ma ba da ba ma ba da ni sa ni ga ri za ri za ni sa